0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Yabot. Nuyo na miyak na baka ko. Kesarapak mo ako. Kesama met mo ako. Kesulang.